Matthew chapter 6, verse 1 more, ka 6 lil, verse 16, ka 21 lil. Kise kan laka ang alwal lang kalakong kayo na rom. Na room. Kawripin nga kise bichar laka ang alwal lang kalakam. Kaya ka naman lang kayo naman. Eka naman to kang unimil ko na minya urja room koro. Kaya matur man makya room mil man na konyul ngol jawa langkal. Pilingay to nguni bapak miling uja na malangkal nguni ciwar uyun. To ba yung nguni malanya ngarak bak maram balanya uyun kaya mapoy. Kangulin naman to kanguni kurupan rupiyan na makngata unang uro iktan. Iyakan naman to kanguni milko na mirja. Namalana na numa wicha kurupan awija. Mil manya kon ripo ronggal jayo ronggal walangkal. Bicara nak kon uni urjayo ronggal malang uni walang oleh ka kurupan kalemar mai. Rom do unal uni jus kal bukulong mana miringor pon bongor. Kawe pun ule bicara tukar koro. Marto kang uni buk makjayo ronggal ronggal wok ton walalang. Yorong aray na malangkalak karam, ngunin ukto na uja, yorong ngongon, ngunin pilihan walang. Pili ba yung walang to nguni, ngayon ko at wangar yun yung rapak maraman. Ngunin ngoyin dya mapoy. Kangunin nito ka kung kayon dya yorong ngunin gam. Ngunin ngay kayo walak na da prank na nina. Nganyanan kung ka yurja, yuro kay yul na. Maranga itong ni kalkipuja nung guru to meriya kay mangeter. Palawal tong ni yulong yulong bayangon mangeter. Ngoki wait ko no kalangaw. Yuro no kal kiwar po yun papa miringoy ngulikanon na na mawaray. Ngone wili kayo lalja wait lil. Balang ito, muni, kot wangar yun, yang bak maraman, nungun. Kisoy magi kungal, walalan, buko mirian na rauna. Kanguli, namato kanguni, buko miriaman, yaka buko miriang, biyakon na kon, muni urja, yurung walanguni, galimarman, mala. Waljang uli kanguni, tuwala uriin taara kumurong warae. Munal jang ni juus kalja bukulong manam miringur, ponbongur, karlikan ngur, tukar ngur. Marito ka bukmak to yulong iwal na mawalan. Pili mangarain na malangkan nguni lakarangal. Nguni nguni yin ukto na uy yulong ngungun. Nguni yin ngunin bili walang. Pili bayangon walang to nguni. Ngayon God, wangar yun yung rapak marang nguning uyin kya mapoy. Kangulin ito nguni buko miriaman nindo marci balakarin nukin gal ni wangalil pala tururain dalap marangon pala buko miriangon nukalang awal bapak miringol dya. Nukal dya nguni ninguli kibayangon nganya nango nukin gal ni milyo. Yorong ngayipin, nguli ka naman nun na. Nguni nalkyan ni nguli ka kayol buko miriam. Ka mariwal kyan, ngayon nung ito nguni, yang rapak maraman. Nguni nguyin.

0: The time is 11 o'clock.
1: Yo, bookmark. Ada aku biji menunggur ka tiara waktu na artsko ka numga ngama 88.9 FM toa yulung rengo. Yo yo.

Luke chapter 7 verse 18 or about 23. John do lero panamiri yolngoi yu ur marman yolngoi dao mirin mandain jisual. Yung ay nguni in yolngo John yakan gulngi in andarang gungra. Irwana kan nguni maltu na mirin na malanarang kal John gal lakrangan ya dao nan ngun John ngun jisual ang awin ya. Nalcer ngay kan nguni jisu jama. Palayan ngay John do yu ur marman nan maltu na mirin mandain nan ngun ngay. Kawanganin ngay karngon yung mandang albitera. Kacuy marchin manda, balan Jesu ala. Kadabir ka ino matungan niya bityan, yuldual ninyurungo. Ninyual ngunin ninyurungo muka, ngunin kod wangarungon wawon ngunawoy, nanti ka nga napurtuga uripungo yurungo galkon. Bitera. Palamadayan dunupan marchinan, kadabir ka ino yung mandang niya ngunin Jesu nang nganya pinyan. John dan Daruk jawan anggung albicara. Yul dual ni yul ngun. Nin dual ngun ni muka god wangar wong paun kunawi. Ngunin ngana purka dual galkona. Kajpu yunanan ngu. An yul ni dual yul ngun. Udika ngana purtuka barakken galkon. Mula uripungu yul ngu. Kepala yu mirin yual lui. Ngayingan ngun ni jisu nya. Duk merangala yul ngun dan yual lain. Beri ngun ya. Kawuri purungal ya yur ngual walanggal ngay kan dawat prangal ya ikurunan birin-birin na mala. Abulo ngay kan yur ngunyual lan manguchi miriangal mil bambay mirin. Yur ngay kan nguni jisun ya jaman ngulanaan mala jaktur milman ngulukarin manangal marma wala diramu wal. Marangan ya kan nangala nguni wilin jamalil. Balangay jisun wanganan balan bukurungan merangal. Murukaling mandanggal daw kada miliwan ya, yur ngual mandanggal. Nguni ngay John do mandanji yur nanukal jisual. Kabitera, kaji rongin manda, kalakra nanukal John kan ya. Nguni bilian, nanu manangal, kangakul dial. Bili bambay mirin ya, kadual naman. Kabundur ya kayur ngual al marchin. Kaburundi ya mirin ya yur ngual al kanduktura. Butur zumuk mirya kangaman. Kadinga nao ya yur ngu walal kanwal ngatinan. Kanguro yuk mirya ka yur ngu walal maraman. Manymak ya dao. Ngunin yur ngu nguli kadual. Ngay ngu yur ngu tinjan nina. Ngunin ngay nguli kiyak ka marzumbal yur ngaraku. Manda, becan numatung ni lakraman nyanu kaljon galja. Bicara ngay jisu taruk. Guru Perminan, Mandanggal.

0: Jesu ngarongan yakan bukuleu iuman. Una wari pumurunga imuro. Rakkaran ngarongan bana nguha kuru dao kot wangarong. Mark chapter 1 verse 35.
1: Kawai puyun walayo ngaro muna kumin nan Jesu mnakamanan pala ngaronganan tartuanan bonbongorom. Kangaronganan nan bana kanangulin pukumingan daom. Mado pa nga rumalik munggo, nan guwangan na rami. Kabanan ng jayman, kawari po maltunab miwara nakamanam, yakurungurum, pala nalal ranganan nanggo. Kabanan nalal nanay maltumanam, pala nalal bijanan wanganam, waay markap mi, kulkun ya katango yul ngumwara nunggu rangam. Kananan bijan dalil gubuku kani juman, nguakuro duwanayam, ngarungal mangaro dango ngurung umyaka ngarungal liu uman nguna wari pumuru ngayi muru mala. Dango bana ngayi mala bana yaka kalku ay te daya lingo ngaya yaka jalmi ngayaro rakaraman dari lingo bana nguwa kurum dao. Pili dango yamu nyaku bana warakma. Kabiwa liam durura ngoro palandan yakan ngarunganan juru iwanan kalalimuru makamuru. Ma nan yakan rakaranan daum ngwakurun kot wangarurina ngunalan jiul briamingan bunbunga malanga. Kabichana bili nan yakan bana malekunan birimbirna malanga angduan yul ngoro muara oro.

0: Nah, lu bingung beri tu ala, lu beri ngudali mayali terwam beri tirngai.
1: Yo, dah kam. Lu bingung nunggu. Panan mabayanya kanyi na rambangi, ngarung rambangi, nguya rambangi. Mana pa? Mabayanya ngarunga.
0: Paingo. Paingo lako kipalanya inuduk bilingo nini.
1: Yuwal klingo.
0: Yuwal na yan.
1: Ya kamari miyara birka yuwa.
0: Wangga nyara kulunduk bilingo. Ka main makta ngay mitira. Muni ngay likarako. Bicha na bili malto na kadaray na ngarako. Ka wangan na mirali nyo lika. Wangan niya. Yuri ka nga lang ulin na ang ulin ngayang girumbal niya. Pat karali ka da kay nga mga niyan. Muni ngay rakulundot bilingon. Every day niya. Kauripo nga rakibahay ngayon akong guyangi. Ngula lundot bilingon rako. Ngura nga ratuka, o nga ratuka marichi, o nga ratuka bulut yun. Pahay ngang arang uli malak marang. Wangga agay marang marang uli kalundut biling urako yung arang maraman in many ways. But a special rako lundut biling uwangga niya, hindi nga ilibay ngang arang ganartul. Hindi nga ilikabitya na bilirakal nina gamal tundako. Ani maringi, yun na nga rakadu alakaram.
1: Iyo, doon may darangan. Iyo lang nung yung adan rakaram. Ngaruti kaya wangga nyara nung mirin ko anam. Ngunong baya nung nga ro biya pulong ngupan ka malang duman. Iyo lang nga yung rakaram.
0: Wangga niya nga ito ali, hinin nga mali ka. Tarwa nga ito ali, minitir daw. Ngayon gumul, tarwatin nga lakal daw. Wangat yang ai every day ngala lika lunut bidung jual inda kuran nama jamang or nakun for short time jamang rian main mak wangat yara kolondo bidung mala meninggalan oleh kul yun wangalil ngali nyuli nina ka kungga yun mir ka daula kran mir Mariki hunting or only certain times muningarali flying back to community. Kangaira kulundu men makmritir.
1: Bana ya.
0: Yo, muni yolmo.
1: Yo.
0: Men mak. Wanga jara kulundu muni din lundo. Muni ngai ngarai wanga nam marangala. Kangri unangai karakal. Muni ngai liga bicana bili. Ni nan ni murungal buk makal.
1: Ka ngunung nuno ya kabir ka yun. Yun na mabay ka nguya rambangi. Ka ngarong nga. Ka. Nga lambal nuno ngarong ngarong nga nan mabay nungo ba na yung malton.
0: Nguni nga ako ka ngarapin wungalin nga rang uli ka nanamir. Orang aralika, kalau yang orang uli, kamari kiri nyuli rambangi. Warpam, unin bila unglin dako.
1: Harun dulu bayang unglin apa nama nama? Harun dulu bayang ngarungam, nguyam bicuing. Nama dulu bayang nanya unglin am.
0: Nama yang ratu nganyan, ruyun ngaratu, kamari kiri kamari kiri ngaratu, ngaratu nama nganyan itu kamaltu maltu dako. Angun itu ngarangoran, muni ngarat tu bayi ngun nganyan nama, ni ngulika nama nganyan.
1: Guluko me,
0: ya kaginyal yur.
1: Nganya bayak guluko me nanay nama, na nama nunung ngarayangan, nama nunung nanay bayak bicha na biliban na nam, lundo mingon nam nungo.
0: Wey.
1: Jero nunung bayak nama nanay niya, ritin nunung ngaruyak kurgo, kay ngilin nunung ngarong ngarunga, nunung maro bichan kam, wey. Ngacil ngaya jinako napa ngacil jama ngarun ngaya rungat na napinya nam ngaya napa birka yun me wai wai nguna ngaya napa minin guan nguna nyako ngaya rumayam kalkulang nanay kal kulang nanay. Pilipan na yan yung lundo mingo, bayang nuno nga rin nanay, mirin ko.
0: Kaga na, ni kadwa lakaram man. Yaka nga raman yung gidwa na, ni kalakaram.
1: Tare na nuno bayga bay ko, min makuman, mirin min, nan kong binakaram lundo mingo, dangal maka daro ka nung mi. Bana, bay ko nuno bayga, mirin min daray.
0: Uy, nakumu ka?
1: Bayang nuno nga rin nanay, mirin ko. Nam nyal kap nan gun ngai
0: wai na ni ka dal thinking ya turi ka ya kur thinking e
1: yili pim ngaru ka ngana nai kuj parun ka bir ka memurun
0: pane ngai bayang ya ka kuj parun mana nai yili pim kangan ga ulnan ban nya kur ngai ang ngam
1: aku rakang na ngalau jendunum dan garuan
0: tango mo na pa no choro
1: tuan maya ka ngaling guranan tuan ma ngaling aro birka yun kayal nguanan ngaro ngaling gulu wili yun nan mambay ka bayi nguya nan mambay ka bayi nguya murali mingana no choro nan bayi nguya lunduk mingu yung almaling guro
0: wahay lakra ngun niku bayi nguya kadal kuyangan na ni kadal dingking ya daun bulon
1: Nucuru nyan ngaro bayi ngurali minggan. Kuru tu minyan ngaro yul ngun ngaling ko bayi ngurlunduk minggu ngaling ngurali minggan. Ngunan nyan ngaro ngaling lunduk minggu yun rali workli.
0: Ngan ngawal na ngayaya kadang birka yun mabayi ni nun utu rakraman niya kulo.
1: Ngunan nyan ngaro ngalmali napa. Connecting na ngaro nun na ka kuru tu minyan ko bayi ngunan bayi ngurlunduk minggu ngalmali nguro. Darang kan?
0: Ngan gaul min bay?
1: New work na.
0: Pahing unda kaguya nga duwal.
1: Ya ka na.
0: Ito lakaraman.
1: Ngal maling kun na naman na bukmak ko. Yul nuno nga paki. Yul ngale yul ngo. Na ngale nga raka na may minji, taruk. Ngalango yung ngale. Bukmak ko ngal maling kun na naman na lundo mingom.
0: Muka lundut miring.
1: Bukmak ko.
0: Ini lakangon mabun eh.
1: Bukmak ko na naman malang ko lundut mingom. Nomera yul nuno.
0: Wala nga ni kado lakaraman
1: yung. Mutan nuno arong jinang linggo yung chula yutu jinang linggo yung bayi ko yung nuno arong maringi yan lundut mingom. Panda maring almaling ko na di ka ngayangungan.
0: Ngagawa di kajil baya angay magdingking ngayin pilingarang isal baya ngung kuyangin na
1: muna na na yun ang wala ka na hilipingan nung kurang uwi amla paano yung lundot mingong nungko
0: nungay na bilingar ato jel kilto na nyalakan na muka goy nyalakan nyalali kang unagama rako yung ara ano churo nyo mo kunin manymak ga milikin ako yung ara. Mayroon singon nila lika luka. Yo. Ga wanga po yung ako ki. Ga obor ko ako ngulit yung jalto na raw. Kiri. Ang ito bala niya. Ga nari po niya. Notebook na ko. Nari po niya. Pen nga lika gama. Kau muka lalaga rupinga maya langala tumara watak kan dale ko map mere gana ripunya bola bola nan ripunya
1: no wanga na no dona mere ko anam
0: bola bola nan ripunya
1: nguna no golondo mengom nam nan ko na yilipim that a friend calls her back a home
0: gana ripunya
1: tamu baldao
0: purse ngoni purse ngari agama Kajura malala ko ka photo IDs mala. Malalika ka ama.
1: Ngulin ito kanya kalkan nguni wala nyalka li ka nguna nuno nga rin na nyalka ngun tawad to man yal nguwa. Ka nga ro arong ano maro nguna chan nyi
0: nga ro nga. Nga nga nga
1: Rambang ingat tadi kanuka dalam bijit nama
0: di kanan pian. Yul na jual hati lukan kaya dalika gurukam. Yul na.
1: Ta, ritin nuna baying. Bantu nara bijan akam. Wai. Ngarakam rekin jama lila. ti kaban ang unen nawe e ako ka kung ano man nuno ba yung ban na ban ang balnyar kal nung wala
0: yo wako telephone ripping ng alika kama na ko doal kaya ikro ana wen mo ka na doal na dal bili bili bili ng unen yai mo ka ng unen bili bili ng unen bili ng dako
1: Okay. At last, no malang tumala ni lingkod na. Wari po malang yun na yakan birka yuan. Nganan, ma'am, doon na yam. Minwanan wari nun no.
0: Uy, doon ba't po ngayon, ma'am, doon dakal. Doon li din. Yawon ko na. Tunggaray. Bahay ngayon, doon malang doon dalipun. Balam ngayon, ma'am, doon arakal.
1: Piwari na lang doon. Nahan ngal maling kura. Pero ang galing haroon na ninyo minungom.
0: Garato
1: ko. Ang galing haroon ako. Ulam na run kam galing haroon ako. Pilin na nun rin. Wait, ikara kuwan na dali pun dyan yup turi. Wag phone dyan ako. Wag mo na ba dyan ako phone. Ngatil nga lipala rung here. Ngunay nito ka. Maray minun waro ka birka. Ang unang dali pun manawo. Eh, pwede yan. Pwede nga dali pun dong nga medyo ka. Sama na panawang nga narawo. Yo, kabila niya, amala.
0: Yo, na, kabila niya. Tata, pulong ako man kadali.
2: My name is Dan Grant. You're listening to Yungu Radio.

Marat Marandoro. Ang pagkukungan dyan, it mandan rupapap dyan general, iyi mape, story mape la dyan. Mayroon na ibaran. Country dyan ibaran. Mayroon na ingarag ka na.

0: finish.
1: Oarko, ka daimere nako ga polici mara. Oar kanda na na. Nako doare nako. Yarup tunanga ito yorongon. Oar kanda. Na mandu nako. Mea punon. Doale yorongo jambaitngo. Mukar, mukar, karoburam mukar, yorongo, yarup tunanga itu, naku na bulti marana, wajan wai, lehai mire, doale naku, yarup tunanga itu, Nama tuan Aliani.

0: The time is 5 o'clock.
1: Yo, ngara nyako, hango, ayongo kuta ngara, era ringo, ora ora ngara, papurun, may mengondara ko, komat, ngari mengondara ko, tatoy, kawako mengondara ko, kalpo. Ngaman no makad, yongo ereo, diya, irkala, kayo, lingon.

0: dwintebe angon angu yararengo dalau rakaraman tingbe kabiar maktao
1: yo tara to lakam tao festa newe natten arayoto ngun ninangaraka ninangaraka yoto ngun ka nangal ngaranga pebe mengoda ko ningai ka changal ngulai namala era ke belma kaya mala orpa mara nangal nene ninangarayoto ngun orpa mara mikite nangara to nangara ngalapal tirangara namna memakara do siktit mer para nangala para tatara kajangala satara kajangala tangal ngara kamarcione bala megit dangara mengin ngara bilimeter mege to nangara mengin ngara mengin ngara ka balaran ape bimawar kala kana tangal ngara Kanat tangan ngayon rin, para kakahan na martin ng tama nga raka. Tuwit na raka dama ng uparak. Tuwa barak raka martin. Tuwa raka martin. Tuwa yuto nga raka, fat may kiti doon na lapo yan. Kaya mula raka may kiti warpam. Kapingon nga raka, para ala martin nila. Anting lang ala martin. Nang ang ala, kaya nga ala maram. Nama, tiri kara. Ka, Ale Martin ngare kaya kapal telang laban nikin. Martin ngare ka ane jing ting orong ane neng ane anane kaya ale. Nidik tiga orong ane balay ngare Martin. Ini lah kadinang aku malay kaya ale. Kau aku mati ngare ngare. Ko aku menale balandang alang aram. Pala bising ngale kang airin na. Ngayon, hindi po ka bupo may mingod ako. Kupon. Uy, uy. Uy, hindi nga yung buko nga. Hindi nga yung buko nga harakat pa. Uy, amala, amala, amala. Pipito ako, kuko. Ito ang harakat pa nga lang airin. Ngayon, tuwan na, ngayon, tuwan na. Para kurupan na aram. Ako barka pirewa, wag ko sa katbang ala. Ngayon, rilita lang. Napalitay ako ngayon, ito na nang ala ko po.
0: Na?
1: Wala nga rin mong ngayon ako katbang ala to, ala yoto yun. May mong yan na ngo. Ali Martin ng ngira. Ito na pala tulukan ngayon, napta to na pala. Ara nga ipira, ngayon na kamalan nga ipira. Manyo mala, orpam na ko ipira. Ipira na ako. Martin wala na lang, wala mamara. Hindi po mukanya bupon, hindi po pala nasyagkan ako doon. Katulad doon. Hindi po wala katpaman. O nga lalo. Pagurpan na wala, mitbito na apit na wala. Mitbito na manya siya mala. Ati siya mala. Kaya sayang na napal marcha.
0: Warpam
1: na napal sayang mire. Mamala, mire ko. Wawa. Ati, ngapipi. Mari. Warpa mga po sa inga yapa ka yung ngo wede ang ngor yung lingkod
2: sa lang ka maa ready at ipong tujing ngor tunjis ko lang ngor ayo unang makangamay

Hello, ngarai aku Naipiri. Kumana ka ngarai korwa ngati pungkan kan ngo. Ka numa korang ama yor ngarai dia.

Kapulo na kon yung radio recording ng kondual kuriling band to lang oraman kening boy. Kamani kayo lang ya ako, nga rich, lonely boy.

Mandaka, Lalara, and Manyangutun Rukatangunta, Amakula. Ngayon na ngayon na ilaw ng ampilya ma angur kumanya. Angur kumanya ng ampilya ma ako ang anyang naningar ka Erngeri Uramara. It's from Picketon Island. Anyang naningar ka. And ang all for you.

0: Yo, my name is Var, and you're listening to Yolngu Radio 88.9. Da Brick Muka.
1: You nail it, you nail it.
2: Do interview Ben and Guru, you know.
3: God, thank you, Zoe. Yo. Aro akan dumelo ko dao. Ba man ko da kam dao. Bere. Uru da wala ngo malain. Ba man ko bere aro ngan do balkan. Kana na wang kan jo mart tan na ngala. Pol ko na dai wala pakana na wang kan jo banya bicara na ngala. Hana re je kolong. Pala na na wang kan ma wang on run kan. Nang ang donan bolan. Po po na na wang kan jo na ngala mil dot tuan. Po le na ngala ngala ben. Ding ing na na kanal pen ya katangom bicara. Hanang tan banawang kan ma yau iwanan nga naramuna tan bla burpur iwanan jinjal ma nyan wanang kwan he ala nawang kan jom talkan nan na wala nga nyan talkan lengon ru ana bi jana manawang kan mawangan wai kutta markam mi tam nga ro na talkan bai na bala nga ro kan nan nun dambalan lengko angay nga ro ka wede nan ngole nang tu nga maro balan sangay nan ko na ngalan nan ngay nan ko kana ayan bilenya ambolo ena re brick house lengon ru ha nanam na bol om ngarunganan ran ganan kan banaya ya nan munat nan gun banak kan banana dalkan nanan lengo nanam banem banem yul om nan uru dawala uru nan ko dat mi nan ko dalkan banana nan ngula nan eta bol o lengon anam na ran ganan nan ko kan ya nan munat gundan mala durung tu manan ko durba durban nan ko burung gunda yo lengo nan na rong nan wa mi ngoy dalkan ko burung nan ala eh bilanya jay kulong meo wallo yo eh kada namna jay kulong mayako kaya jay kulong Tracy eh ka bengrom tuluk tan na namna lamwa mengom mil ran kanan nan go oi alan nya ko jiga ko tat mengom nya iwan ran kanan nan namna na ngala wat tan beja na ngala bandan deremok na ha ding ing nan tikan danya ko kut tat mengom jamung do nan bandan ngoy ngan beyanan ayo alak tangarong anan law law manan bana bandan malanya law law manan bejana na ngala flat one na drungo yan kan momong do ana ko roprongo na tang maleng wan cudun ha kon mare mengonya ko nyoka lenggon nyai anan nanam ya pat mengom nyai anan bolom macen chen na wain jinan jinjim na macen bolom nga kolan kuduruk kuduruk belenya len padam nana chen chen nana kuduruk ko enan ko roprongo ya pat mengom nanwa eh dur eh, abe ngom nan, nanam oh mengom be nien benan, tetam, eh, ay nien nanan, eh, taran nan akan banyak rektun menam ya bab mengom, oh mengom nan waruyan, eh, be matun men, eh, wawa merkap menau nunurak kunjin bican nan kan koroprongo, socks orang kan ngole, jamau belinya socks belinya menan, eh, be ngom malan ran kan, ngade papan ngarongan. Aran ganan to palengo ka ngande bana ba paula yako tamala kangir do bale mana yako ngande ba pam ado bale mana yo tum ula yako odorko ka jinjalma ngalengon ya kom do bale na yo tum ula yore na wa mengo jinjalma ba yango enam nalan godorko mi aba mengom nya ewanan ya koro prong ula markap mi ula ya edro abengrom na ngande ba panyan bananya nula nya damalan kangir na tangon ale ga kaya narong. Wah, kalanya aku yutu lah. Wah, bican kan. Dalam dalam belakang adik mereka. Wah, wanda dek aku yutu merkin wah. Bian kan. Dalam ini bapak yang ngomongnya nyai. Wah, nana kan. Wah, katur aku merda. Mereka merimedan. Nah, aku rindu mawutin tu alwa. Atil rungi merda aku. Bican macin nanam. Bapak mengom. Dalam macin ngadik mengom macin boyan minan kundayun. Ya, bapak mengom macin yang ngadik boyan min. Koroprungo. Ya, nalengko yang kulung arong pulunguin. Eh, dur. Koroprong, mana bayang orang ngarung ngarung, mana ngarung kali yuanan, lenggon. Abile ya tahu, alas mana lenggo tahu, paman, nabaman, paman, nabaman, nabaman, nabaman, nabaman, paman. Nata, 90s boy. Naa, ungan nang awang kanya nama. Nana, nokutri nana. Eh, arung ngan nang mana ungan mah nokutri, yul ngoyo ada nengen bayang ungan takungan. Nana macin bulum banya ungan mah macin, bulum macin daruk minan macin, bulum wangan nengen dur. Yol ngoyo kan ngata shopping dot tanda na kan na kan bawangan. Woy ngare ngata korup pulu ben kan. Ya ka gene pe ne mranyo korupan mi. Nyubay ngare tu dark tun nunay bijan na kan. Lengon. Ni muka na nabila ya show tempa wartum. Dango lengon na kun ngayang ngoyol ngo. Lengon dur. Ni na nabila yan banya. Mringin na nabila wartum. Dark tun na wangan na raw na nabila. Lengon. Nama ngaya. Pana wartum niya mi. Nalami jay ngataw mi jay darka darka yon. Darka darka mi jay ngataw. Bayang mo pulum na lang apagin yan nama. aronga nga pak yap namuti kangro aronga nama na bena nana watte na nan otto nama wala ai nang to na balen gumuri na nan ko la hai excuse me appa bichan nana mena bichan ade nga pak menare onga ngo yolungo hai excuse me appa ben nana watto nama bla bena ya who am I talking to bichan nana nga pak nana watto bla bena to me dog nya kule no watto le wa ngam dango hangal ngaro la ren ko ro prongo are na nara eh do eh wangan nana wangan nana waktu nala ngapa gen waktu nama na benawe tam ga ungan nanya kule wanga bae ngala yulungom yulung ungan jen lengkon kana nga ungan nanya kule wanga ya kan yulungom yo wangan wangan wangan wangan wangan nana na woyo nanan ko ngapa gen ngaro ngatan nan ko shopping ya kan mala bila ni ungan ko mala ya kan ngatan na pelengo yulungo ngatan shopping boleh ke na nganya den stop mala na lengkon den bib speaker ya benam na bolon do buluk ka borol iman benam ga bila ya no urun ben boro men Piano me Lingon Eh Lingon yo ngon borol en mek kanung kan ma Marat na borol en ah tang lingon chut na ko na ilian Lingon Piano me Bile ai pukko bol en da Eh dro anang do na na na watto Drop ngailen Pe family na ra koro prongo wakin ngon bile en watto Ngayon nan ko ba na family yung koro prongo Oh, hala, andre ngala kalam, unda la ninga, raman gining. Eh, ko pa dum blok kem yako. Muloko kem. Muloko kem. Nga manu ka muloko, muloko kem. Nga manang tuman watto yuro nunno yako, muloko kem. Ayo. Ay ko pa dum blok na yako, ka muloko kem na watto. Ayo. Ya. Yo, bela ya. Anyway, patango tao ay kadumo ka wakka. Me bena, baman oi bere tao. Ayo. Eh, dro. Eh, kada wakkan ngan dum ko tao, anu maka nga madang ayol ngoreri yang ngajinang balananan. Biar Mark Shaw. Yo, bila niya kama ba dumbo mo?

0: Tangwemi ako Andrew Gurui. Tangwemi ako Turam ka Napanga. HK ka Napanga rin interview. Orman na Jalpan. Nya ko ngachit mingun. Tinalangan na naro rakram tao. Naman ko nalpen history ngachil. Nguro ngo tao. Ka kandaro tao. Ka jinang bala nga makasang living jinang bala. Iya yo. Yo tangwemi malan na naro lurkon rakram tao. Naman ko wikam tao chan. Yolngo radio le. Yo, dangaro napa ni. Wikam nan kole. Nan rakam dao.
1: Yo, I have dango butte bang haro ya kantina work to an kalen go ka ir kala ya hab ngaran liman nanga nal pian ma cin jam ana pu mona pan min wangali wangali ngoro kle ma cin jam ma padala ya undal bala kale ka mewaj ka dangun ralin ka bat na dangun kalewin kun ka enet tango ka unan bala waptuan puko wap dangunan bala kali yo tango nga napukanyi dan ka jaman ka perkayo na perkayo nalpian nga napukanyan jama ka panaya na kun murukay marimi jama yun ngo nga napiling ko ka naan dangungaran ajib mo nyako yo bala ni na dan kya ban dan kan ran bang na pu bila jamro time ban ya bila ya yo ka mana pan min ngala pal mi ka bulu sang wana pun yang people mana pan minan ka ngala pal mi yo mari mi kung ka yoan ka yang people yo ngaran ma ka ka kung ka yoan bala ana piling ka bila dan tinang lingkungan sin mangi kuan ngana piling bila jamri yo walo yo kena la mir kalam wal ngo ka ngonal bala kalen kom ka ngonal nalang una bala kale milingin bim ana paling kung ka iwan mor ka o ana pu mang machin mari min bay ngo ya chama yo bisele mari min mor ka pana chama la chu mari min mor ka e pila nya benanga taya yuda mia in chat ngo nai pila nya bichan bitata kacapa Unung nama lah, palangan apa? Panjalah aku ngip tuan, palayana. Ku mana pan min ku kai uanan, mana pan minan, ral mana pan minan ngan apa? Yo, walaupun fishery ngan apa, mana pan min rampangin, mana yol ngo, ka muda nga, ka yol ngo yang ngan apa? Walaupun mana pan ku kai min, padahal ya fishery ngam, ku yang ngambili, ku yang banyak marimbelacu. Community wo kung kaya daw ako aman kangan wika hindi ka nyan malabanya layan lacho ko hindi ka nga po mangwa chinan murkaon bookmark na jamar kulim nga lapalmim mangwa chin bayang wya naon nga liri yo yung atay tulay wina nga po na mangwa chinam ka murkaon nga po na nga po na yaral misi na rin malay Kabulo nga napiling ko pa niya. Kung kayo dami wara, yun nga malalida, kabulo, bahay mga napuhay, lakon mala manapanmin. Hindi siya doam, kanapu manapanminan. Kaya kuya, kung kayo daw, nalpian nga napuha kung kayo dami. Bili nga napuhum, dango, china ko yung ilimaway, rahal manapanmin. Kabulo nga napuha ro, pirkay yun, bulo bala, jama, murukay. Ngunong namala, malaktuman pa niya nga napuha, jama, dango, pirkay yun. Murukai ma, yo, cajt ma murkaun indikwanan. Mana pan mina? Nyeja nan cajt madang napa malang building mana pilingko? Mana pan mina pu cajt? Kai bulunya kunwari pumalan mala yolongo pada kaninan pada layaninan nganapu mala mana pan min? Pisiling ayak tinggi karun mina kunana yo darangan mina pungaro kuli cuman mi an kaun ngamunya rami. Piling anak piling ko na padang jambat ko anak pungaro ral manapan mi ngunong nao malango lakon ngariri laon maya punong ula niya mala anak po baik ko manapan mi yo bili yo jenang pala kaya kanya mabitya na kam wakuro ngaro makakangka ngaranya apan buwayak sin yo jenang buwayak sin manala jakaro na ngarang ula niya liyun malango romdo Panangan na po yak ngan kaol maringgi, bayik kuya. Kangan na po panjang payik kuya ngan na po, maur kao maringgi. Panangan na chil ngan makanjinan, malaman na panmin. Uro-uro ngo, couple young people, yo. Pai ku yang ayam mangi mai me ralu ral ral waru waru ngalma mana pan min ayak ngalma kung naru man min belanya tangom ya anji na om juna mana on wari pun yo ngoyo ngat na ka nga ngan ka ona ka dulit na wicun yang people ba bayangon belit yo belanya ya beli ngana puka dang mang wachi belanya na ndang man ka jama yo kung ka udaum mana puaro karun talkum muakuru ka kungka ilmi ngalmaro yul nguara yana pai mangalma puai yo belenya
0: wala ngaya ya kumbiya
1: yo dang maya kang karun ma dang maya burpa yang ngay kana wali pukul maya ro buku men kung wali pukul maya ro terangkan anak anda anak damu bila ngayam dang ujin aku pai ma aro ngaya nini ngom nyaku yan ma wan gori Cina kau dalin bui, yo.
0: Apa lagi? Yo, panjang mah jual panjang kol ngacip mengenyako. Ka ngamen mah kadang yo ngur radio 88.9 jinal kalimut ko H care. Yo.
2: Yo, ni murkang ngam mah dah lebar mah yo ngur radio yo main mak meter.

Koron maka. Oh kelere jaro no mando. Koron ka kondang ngona. Marabata na ngay to chaype. Konda. Leangor. Mbololoy kala.

0: program is recorded by ARDS and funded by Anglicare NT under the Communities for Children initiative, which is funded by the Department of Families, Housing, Community Services and Indigenous Affairs.
1: Ma, yo, kwenda o ngara tola karam ne malangke markore. Ngara dwal bi puka, ngara tuna kun la karam da o ngye markore da o na kunya kurpu da o ngura nalel na kun limertungura ne maya markole kala ala tuna kun ga la karam dwal da o ne malango radio ngor ya la bon makenga ko radio ngor rira kai ngarai ka dwal ngara tola karam da o ngara mendangalang o Now, Pugan Jipui, Ka Urpan Pui. Manauni, Uni Marakaninan, Unili Wangangur, Ninan Marakan, Palangai Bicharavangani, Now Inganjin, Ninine, Ne, the Alwangangur, Kangaran to Marchibala, Maranuan, Rolichalang, Limurunja Marcureo, Paratura Marchi, Ranginama, Mulanako Bichara, Palangai Marchinan, Karangai Maranga. Pala marikinan ngay maranjal kun. Larat na. Chachayo riyaro ko. Yarop tura machin. Pala ranginangala. Ranginangal. Ngay kan ngoran bar ko bi. Pala roi ko bir. Marikin ngay. Ka. Mak ngay tungun ni milmit pan mak pa irong irin jaya. Ka ngara maringi milmit pan ngay irong inan. Ka puhar churu ngay machin ngun ni maranjal. Ka mulukur yodobok. Kangal ngay rar ranging or parang ay kan nawin kurtan daga-daga yoro daga-daga balcham na nan kan ngaw yura para machin rar irangay mitur makin kangay rulang tur ka chukur mir kangay kana rulang tur chukur irgana ka makin gana pikiran ay machin mitur karulang kadara nawe ngalte tinya yukur kadon di pala ka chukur tumur kagana ngay rulang tur kawang kay machin rar yura machin Baik, palang ay kulun na jalak tur. Kulun na jalak tur, bilin. Kamen mak, palang ay ngurung kitchang ni yaw yura. Ngurung kemah jalak kun. Yaw yura ngay kan no bibili nguran kan. Palawari yura macin mah jalak ya. Mar mak, ngulamak til kuru. Mar mak ayo merkut malah. Palawari yura ngay, bilin. Lirchang jay yur baik na. Panakan narat. Palang ay pinaran. Main ganin dan warau moro. Na ngay naran main mak ka merchin ngay bala karangan ngay na we barcur kulon ngak pungoro ka barcur ngay kanurangan kalken rali kling kling jero ka ngal ngay ber main mak pala ngay ka tangala ka tangal ngay minta langol ni na we rangan ka tangal ngay para macin ula lang tura para wandera ngala macin ngay para wan kana ka ngala ka kana Kanganakana, mana dia ngalang ayam macin wari rumah ibu raka pemang macin dot peramian jalak terang ayak kagana paruan kana kanganakana pikir ngai macin paruan terang ayak ngai cukur yang ngoran peng yang ngai murkum yang murkangal yang nan beli kabi kan ngapangal mana namin main mat balang ayam ni wari rarangan ja pelalup mengalakan mirip mirip ja Manajal kyang ni kabi muka kan ngapangal mana mendil main ja Kami rica ngay belen. Kana ngay pi. Kana ngay pi kan pumar. Bayangunan nga balik na meri olong ngay pi kan kana pumar. Ka pumar ngay belen. Paritul jana unyay kalup mangal jata kay ngay berkay ro. Bing tur ngay ni ngay pi na bicar. Ni ngay uang kay ngay lawarangan luwap mangal. Wapan ngay rangan luwap kay ngay ngay Pala merchin wari yura dut na warap ra. Marangal ngay jukur ngunin ngal tetinya jukur kawang kaya ngay jukur mirian Marangal ka mulkumin ay jalak tur Mulkumin ay jalak tur warpam Mak ngulan namin ako lupur ngal teri kawang ngunin Ngulan namin ako ngwang kanja kawang ngunin jukur mire Palang ay tangamir na Tangamir ngay kawang kaya ngay nguruk nirparkana Nguran kan Tangamir ngay kamiritya ngay kacu na Nguran kan wang kaya ngay ngay jalak Palang ay lukan ano Lokan ngay macin, ngunin jukur mirja. Lokanan tawal na. Ngay nga ninan, urupan kayo to makmarma. Makmarma maklurkon. Ninan walkan wangang or wangang walkan ngay tangal. Ka nawa walkan, ngay nga urupan doon. Nawa ngay kan, Ninung ay ganuwa nga nga muka unin nanung nga yung unimiyal kya nanung urpan unaw ko kanju unin nga urpan kya nanung umiyal kayo to nga yung unidiri ka nga lurkon yuto nanung ninun mrakan kanga yung unin kuya nga namin kanga ipin yan unin bila baba miringon ka bayang nga yung arit miringon yuto na dingking pirkairo kalukan nga yung dawat mga yukur miriya murangan nga yung marangal unin nga ikan makin nawap mga walang kunyi Urpan ko kayo to walang kulpur o. Wap na nga dyan ay dobok para marikinan. Ang upan nga iwa nga nga ni rang ikor nga tinang ay marikin. Duwart, chaychar ka nga nal bala naungor. Duwart tur nga iya, kapulo nga iya, arap tur kawaya lakura bala chaychar yur. Purna, doyur. Tuhan na, dola na, dola na, dola na. Mayanjak pili dya, limurong ko, pichar nga iyo, urpan dya. Yuh, tamada. Tuhala na nga rin, na may baba, rin ko na malang ko po nana, mahanjal ko rin niya, maharin po nanan, mahanjal ko niya, limrong limutulog kayo, main ka rin yan, pitcher. Ngayon na nung ibawalan ko, umarin urpan, siyang uruki mahanjal ko niya. Ngayon nga nukan ko nalpan niya, yukur, may karaling ngayon, ni kataran ka, ngal, nganak na yan. Pahang ngayon palang birka, yun na yutong, ni nangyay ka yutong, nang gulupurok ngayon tam. Kangayin ko yung namin ngayon, api niya ngayon, nahuwi kan jinja, palang ngayon ka nung, barday na pala, kuchkuchur walang ko niya. Paling ngai berkat orang nak ngadik meringun kayu tolor kon kangal jam kini ratna. Paling ngai teh tuan itu malang ngadik meringun kaya mar kulingat ten nawi majal kecer. Yup mengalah ngadik meringun yup mengalah kecer ngai kakak dara. Kami cap cer ngai kongkal kalau kapai ngok kawar wepo nawi rangan rangan mir roko mir nawi majal kay yup mengal kak Picture perpol penular, kamera kamera atau ngan cukur, oh kabai ngok, kagut per, kabuluan kai ngok, kai picture beli, kabuluan kai ngok, kabuluan kai ngok, kabulan, halal, halal lah, dah nanti orang je nak tunggu kai ngalah nak kata rana, kai ngalah kata rana yang nak ngan, nanti jika ngan perlu tu ria ngamatin je, main jalan tu, terus kena ni perlu kena guna lah cukur beli je, kalau lagi jadi ngan perlu kai ngalah kena benda makin lah, dah nanti tu ala, orang atom bro, picture, ni ni nanti ke. Matilin nga rin nga karama-rama, pitcher. Ngayon nga ni ko yung ganji niya yan, pingay niya ala iruangan. Matilin nga rin nga karama-rama, pili na yun ito ala. Nawa pala niya, jahal ka nga Amerika nga umay pa, pitcher. Kawara nga yung marangal kala, ya ako bati. Marangal nga yun, ka ngayon nga ni ko yung mara yuto niya, mara yan pipala nga yung itcher yun nga niya. Kaya hindi na nga kuchkuchur niya nga ni marangal ni Dori, yat pitcher ni dawat nga urokuro. Muni karan ya ko bati kaman mak kanin bicara ko kangaran tu nana nain kati yang kunda yutun diri mulio manyanin kanganya nain bicara bila ngai marang ar kunda ni nda ko bicara kangaran nanto kunda yutun kai bicara ngai kati aluri kumro tri jurup nangoni nawin muni nawin kunda ka jurup tu yang ngai muni kulun ja kamapun muni limulikan nama mapu nawi urpana diri multinya Kamapun, aman mak. Utur yang ayang ini, kumur yang ayahnya. Pelan yang ini, binbar mewinan ngai. Bayang ngai, lagi putur yang ini, nawin, urpan yang. Bila yang ini, kumur na utur. Kadun yang ini, pat, nawin, jangan jalan ini, kumur pun jangan nawe. Ngai dah, ira. Ya kan, dan ngokan, nang ayah itu putun. Angatil yang ayang ini, urpan, ya ka putun amir. Yang ngai, lanji nganya, diri mulai utur. Kumur yang, daw, nanan ngani binbar ja. Aman mak. Kangai ngani bicara wangan eh. Marang jatuh wandiri na bruj-bruju na bala na waring upan muna. Marikin ang aratu wandiri na winya ina uning aratu bayang una malamanyo na unina uning ulika. Bayang unang anapuro na manymakul na nangala. Nika na bayang unapuro na ngarat na kajamal kulit na nangala. Manymakul ngala. Ang anapuro na natu kanan na marang jatuh wandiri na anapuro jamal kulit rako bala na muna waring ang anapuro tong upan. Marikin nga napuruto, duwarto na, yakan na napuruto na ito namung obulo, bayang na yan na bitjara. Wandirin niya nga rato, wandirin na yan na bayang na napuruto nga rato na nango, bitjara. Angayin, ang rando biya kibilin naman na bayang na nango. Ang rando burton, kaburto na yan, kaya ulan nga rato kay jiwar kura marikin burton, bayang na rato na namire. Duwa lang ngayon niya, unikatul ni mani irako manjal ko, bitjara. Pana ni ke butter beli lai dal ni dale kawan ang atomro. Wanang atomro ni butter nak ke kapai ngunang alitu na na mire ni kangara nuna tu bai nguna nama ni tu ngara na yaka nama kangara nuna tu yaka na nama lai dal ni tola mitre ngapi char ngai nyan ngo im na wai nguni urpan jawangan bai na ni ki putur bili lai dal mula yul ni tola wana ngoi ngula lai dal mirin malanuma pichar ngai urpan ja kangai bigar ngai mangan na wai kanjin kabilin ara do butu na butu na yan ni tura bai ngun dal yon unil bili ngara to dal yon na wana ka goya malang ora ora unil ngara to dal yon ya ka ara to wana me dal yon ni ni ka na chen marchi ngara to unil bili ngara dal yon na ka goya malang ora ka wana ka goya malang marchi ara to unil bili ngara dal yon pitcha pa na bili wa ko me ni to ale mula yor wa ko me balanya unil ki bai ngwa ko yoro jamar kule ka ngadi miring wa ka jamar kule ani leki bai ngwa ko yo ka bi kya ngai urpan jangan ka muni urpan na ko ndu ali da o nu marang jamar kule ni matu ina ko bongong pala nyang ni marakan na we wa ngana min marakan ngar kin min marakan na mani ya ka mani ya yan ngai na we pala nya yan be ngai yo nan na we yan be ngai da pi nya do ai miring we pala nya ka ngai nguni ngai bia ngai ngai ngai kura na mang ki kura na marang kali uto al marang kal ka ngai ngai kura pa kana kama kingan kura pa ka ngai ngai kawa ngai wa ngai kan ngai tangal ka ni nan ngai kan ka ngat tangai kan marang kal ka kap ngai kan dit tur ka ngat tangai kan kan kuri marang kal ka ngai ngai ka bi kana go yang ana yan ngai lukan kan ngai pi jukur mi ka mak kinan ngai kura pa pa ngai jukur mi re mak kina pala ngai ngai na win wa wi ra ngai nan ngai ngai kayo tu na madang pala madang wadinan warin ng pangon adil kin mo na para kung birin na wadok trabilin ay bay mo ni waro yun na naman bililahe dalo paano ni kibur trabilahe dalo ni dole wanang at tumuro wan karak kabala niya pichan min marakar ngunin wangan niya minay ngarikin minay bingo yung manjal ko yan bing ay ngunin tapi niya pala niya ngayon na wain ngay wanang at tumuro kamaking kan guru pa yutun niya ngarik miringo pala niya na kun limur yul ngo diyang bala niya kun limuka yul ngo nina ngili muli wana ngiri yang ulan aku mitir ya ka wana ngira yan ya kan limur muli lai na wangan jala yurga na ngu kurupur yur ngun ya pala nya atu kan ni matuka tahu na kun matuka jamar kulu na ula karam yakur kurupun walang malu matuka ni ngama ka pirka in wal tuka nguni ka daru wanguni manikai na we malam tahu nguna na wangur na wangur alpisi ngur kandu malang ngura taru wat tahu mirpala nya mirka matuka nama bitja mirat nakun tahu ya pala bitja mirka tahu mereka ni bica. Kabelanya ni malam jam aku dah undur. Buk mak aku jam aku. Ya lah langgam mereka ni matuka nama. Kanga mana matuka. Kabelanya.
2: Ngara Johnny ngar piju. Yo ngara rula kama tu la dahu. Tiap aku matam matau. First ngai tu la establish. Tu la nyamat matanya. Ka dua la nangana purun ni nanaya gora. Ka mari ngana purun kudula wanganya. Dua la nya. Mata-matanya. Ka ngurungunya work turun awal dua la out station. Mata-mata ngura. Ka yaku nya ngai dua la. Ngayam balik yang ngana purun ni nanya ya gora. Ka ngarpiji ngura. Ngara yaku dara ya gora. Adua la ngara wanganya gora. Adua la ngayi wanganya nguni. Ngayin mabuk maktiru bungkangu ngaku yukari dua la dao. Tuala guru ringu dao, dia koi ngundi ngai first established tuala air station, mata-mata. Ka dia la dawar iruna. Ka you listening radio, 88.9 FM.

0: 21 o'clock morning.
1: Why, man? Nana bini dalam lira batalana, batalainna bini lira ya. Pikiran ngai ngai nyawangan irmar maruna na, biarin nala. Ebi anak ngai hiwangan ngai ngai nya. Balang ebi na, marara ya runa dar tu na pikiran anak ngai ya. Ngai hiwangan warang ya, balang wap tu na ya ngai balang warni nana ngupan nana. Ngai hiwarang dia watiu. Ngai warni na, talina. Wah, aku ngai warna. Ayun na marti na nao ya little red warnga konga yung ara na wajari chang o korana chatuna e korana waja yulngo tirang mi weto yuru nao malan bilinya tarpa chatuna mi mala we nga kwe yang nga nga e korana yachun na duwa na lili dakul mi wandina e korana wandina mulka na nga nga nga mayang na nga nga nga puter wita bala birri una na tuan na nilungu ya warang ya watu ni tartu na manyip menguna nangu aduan ni kura marci dahi kau na hijala una biniru little red riding hood na niru tartu nja diangu ya haranu na birri una ngupana nya dakul una doa ko ngayo wadina rikya kura wadina piyadina na putra wila wila una pala nire ya wintira na wadina na pala yakana wadina na parkudina tuan nuna ru ngopan ngana po rija kuna bicha nana weya ka barkudina na ngaya rija kuna wandina biya nunguna rija ku pral na nya wandina bina wala biliwa ya nganya ngopana dakul yuna batala yuna dagu weja ngurungi meletu yulu ngu ya tirami yuta watu bicha na pulia chatuna nganya chatuna ya nganya balangai manyi mingu ya ngune na bala kaktu na nganya ku ngamai mingune ngai bala wangan ya kandiro bulo marchi rica ko ngai na na betan ngi na mani markap mi mani ngara nung war wu na na bicha na bala ngai wangan ya kandiro bulo marchi rica ko tika na malany warang malany ya rica ngune na na madakarik mi bicha na na ato ya na yuchola tau little red riding hood pala madani marchina mani mungu kalil red riding hood marchina mada kan mga mol me ngate twat pala palamada lokana na ya yo belenya.
2: The census is coming this August. Hearing from everyone helps plan resources for communities, things like where we need more transport, where health services should go, and where we need fields to kick a footy. From the bush to the city, we need to hear from you. In the census, every answer matters. You'll get your instructions soon on what to do. Visit census.abs.gov.au. Authorised by the Australian Bureau of Statistics, Canberra.
3: My name is Paul and you're listening to Yolngu Radio.
4: Elvis Awan Makadwanjangama, Yolngu Radio.